alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

Konde, kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi. Pasasa ni kumuji tayari. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kandima udalila yuwe kabasi.

alivoye na rambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na angana.

alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana.